ane ama ebetimi ama oka atwetwe ni mu edoso but ba kwa me de e ma one edoso spark plugs se oka no enye electric ya baba so ibidi a e use spark plugs se ewu a spark plugs ni wu a etimi ama oka no twetwe ni mu che se ebu ni pan e kwa na ebu ni pan sa na ebu ni pan enji se wo ka adwetwe ni mu a aya wo kwa che mechanic na na fitter ni ni se on check e aya spark plugs na emfa ma wo ene ma memfa baako enka ho ma memfa baako enka ho eh ma memfa baako enka ho na me de baako ka ho so me nu ya ba wo so usi ni ma ya kai ma da soup no ma da soup no aha eno no e ma won sa ho hwene hwene won se soup ni bi wa no e ya wa na afi be hwe na won sa ho hwene hwene na won sa ho ye kuro na afi asan atwintwam twintwam da bi ma da afo de ne nte sa e ye kama e ye bruta na afi e ma da hand hands sanitizer ha ye woni nyina bi nso e wo ha e bua pa ti we dia ma honya ha ne kope ma da soup ni bi e ba ya manfo age atumu pa pa pa pa pa pa pa e ba ya na manfo age atumu pa ma da no na e ma ni dia dance e usan say an tell si niema ma ne dia dance e pa say kama sa dance die we nyina no every man ho amo se mada product ni e kama pa ti be se wa da bomodi anse be kope bi atona etumi abo a afi ba kwa me de kan ho nie ade a etumi maka atwetwe ni mu no maka spark plus ama ho e fre bibi ignition coil ochenity a coil ignition coil se cast na ba na e one plug

Okay, a tifo, mutie adom 106.3 FM. Aha. Nkaboba kubi ho a yede be ma ho, but nkaibo no. Me de be fa nwum na me de ama ho. Nwum na mbe ba ma ho no nkaibo no wum. A me de sa nwum no ebe ma ho na etie na efa edege wo ho kakra kakra. Nwum ye. Nwum eye nema bebre de ma nipa. Utie nwum a. E woni ma pi a yede ma ho. Nwum e ma wadwendwen kofom. Enyum boama chese ohaw bi da so a etimi ko enyum timi mo ni je enyum kro ya kra no nim se eno so betimi ama wra ho san se enyum bi awba na e dia wra ho abrew to bi wa na wra opese na wra ho ei ye wori pe bi opese na wra ho ho obi ho house na de me pese me wra ho me ba cho ye oni pe bi sa ho ha na se da kro pa what ho se ene de me pese me wrefo ebi wo sa da bi wo se obi pa to ho da kro pa o se me pese me wrefo onipa bia panigye onipa bia panigye na ade ba ko a ana se nyama ma ni panigye dɔso mi se ene ma ma manigye no be bɔ ba ba ko so a kyerɔ ene ma ma manigye se mi wo hopa da corona se ayi na oh ene ma ma niji de do so but wo de na ma wo niji na nka da kropa na sika bia ba beton sem se ku a eh na je se sika timi ma obi niji sika etimi ma obi niji na de ba kwa masan hwe ama me kasa etinti kwa ne se me nti so obi akase o watu sika bo me timi ne ko police station o ma mi sika do en watu sika na bo me edi me timi ko police station me nti bi da the bet boss the bet boss e bi timi ama ni je sai bi aba san se e ye one of the better aba aye kidbet kidbet na kidbet no utwe aya packing kan na osika egunsem $10,000 showdown aya de ma wache so tumi se eniema wom o eniema wa kidbet mu enti work up ye ko nyina no wom ma enkrofo osika manfo edisika sa tumi se wa da we are very simple just add 3 or more selection to your work up slip now na osin no the higher you win the odds no the higher you climb on the lead kind of simple leaderboard no omo obi be friend leaderboard and the more and more no na you say who dey more na wo ko wanim pa na wo ko wanim enti me say wa da omo dey answer won sa ebe kan om be manage aba na na me kakakra say enye ma manage no me dey me ho pa dey ade a mama ni jipa mebi sa sofo se oho a